0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Mwaia mem tau sai ni motato to sil fa ilu ngo le ea ile nei as phone. O tfa talo fa tu le pai mal malo Samoa ni tu la ta lo fa lama. Malo le sei fu ilangi ma ma ma tafi. O si mai lo fa afong e telefoni ole solua. Lo sfuro no mail wa fe lo sfuro no ale lima to le tasi pi PMN ya te roa. Fa ani se ali su su si ni mali no fo nga autu mo su su nga pui pui ngor sa ngol e mu fa mai o se la sanga le le fa mitu atu al malo o le tasi te si male lima pilione ta la mo sa ngol e mu le nga tai fale fa mel minister al pui pui nga ya Chris Penk o le fa alu nei tu people kala mi fo mo va le le ni pailate po drones o le li pe ina va tau mali sui o va tau tuai New Zealand. Eo fia i lewa inga tu pelifisu lau miliona tala mo nga luengo fa ata oto mo le fuafuanga le malo si anga poli defense capability plan fa ata siye ma le valu se lau valu sifu miliona tala mo nga luenga tina e poli isi fa ata usanga o iluma. Na fa aliaia Dr. John Battersby o le efso swani o se awala tala fea ngai ma le manino e fa afowu inaide saunga le muo New Zealand. Wa mana na uta ita upisi nisi e failo a maile talo le tupe po le patio te olivaya sunei se fuafuanga manino ale maaloa e toe fa afo iai le te mao a inga se tuulanga le lein. Fa atisiei masia la fua mo se taimi umi mo ati na e upisi nisi. Fa mele CEO o upisi nisi a New Zealand po le business New Zealand ya Catherine Rich e ui ina taa ua le talo le tupe au le itu sili o lo umana na oile au fai pisi nisi o se fuafuanga le lei mo se taimi umi. Le ngata ilea, e le ova ai kampani me o le a fai ai le talo le tupe mo le isi fulua masina a lo o fia faa longo ini faa i unga i mautinoa o lo iai se fuafuanga tele a New Zealand mo le si itia o loa ngā hosi o le te wina o tupe ya tina ite tele ma le pulea le lei o tupe le malo. Ole afufunga ina al minister au tupe le talo le tupe po le patu e tira tausanga nein ili aso tofi. Wa mali le minister al va ifafo o le fono atunu o le Pacifica po le Pacific Islands Forum ili tali atu ise tulanga sili o na leanga le fale tonu le swa au. Pa mele fale utusi a o le fono ya Baron Wanka na faalia australia mani usila lola una unawe faa tupe ala uta mufainga ole ata ula ilea ili fafa suwa ifa amtalanga ni sapalaina ole suwa au pae mai Mr. Wanka ole isi la asanga utalinoanga ole ayesi faa putunga tupe faa tasi elango lango ya tunu upasifika ole usili una vai vai o australia na ufo inatu talua ine ili tolis full miliona tala ya fiti o sifisi oswani tautupe. Wa faa nawi loa ili ipoti mai Amerika ma Iran si mali yenga fau e faa tatau ili taa ufinga ili taa wa mole isi onu sifulu aso. Ulo ili ipoti ya mai ili kampani faa salau Amerika ili Axios o vaenga ili nei mali yenga e au fi ili tuwe tatala ino ili alavai ili Strait of Hormuz. Na faa alia Iran ili mali yenga lea ili afaa mutaina ili taa wa ii tuulangi uma faa apiele avi eseo faa salanga saatu inatu ya lato uswa au. Sao no president of America ya Donald Trump, ole nei malienga, ole afa ala wilo anua ia, isa taimi vave. Wafaiti o ina malo, si elvainga fa upfaya le leipasu inga fo wala malo, mo fale la utele, male manatu, o ye fo fuanga le ama wifso soani episinisi. Ya aperila ili tausanga fo, e amata si itia ili pasene, o tupe mawa, itutongi e fale o tangata maututongi, male lusfulu li, male tolusfulu pasene. Ole asi itia, si itia fo ili fiso swani tau falo ili malo, ma li sifulu tala ili tolu sifulu tala ili vayaso. O ne isu inga, o le asefe ili malo, li silia ma li lua selau milione tala, ito tonu ili fata usanga. Sa unu ai Chris Hipkins, o si tulanga fa anu anu ma li lea lofa li si itia o lisi o fale mo tangata, o lo osile o ne vai vai li tamau a inga, a

0: is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malola mare hawai ki pe malola re tonga tope ko flipo motulalo moongo ongo aho tu si te koe ni wafurumao no me wa fe wa no. Kuo fuatu mai me he pureanga nusila hapa anga ia e taha po inima piliona ko hono malu I o ngā tai mohono ngahi koloa. Me he taha e kauma o lunga koia he senta ki he malu I pe moe malu koia e fonua na nau pehe koe laka to tonu eni. Kabehemi sa malu ia e alua e whakapa anga koe ni ki ngahi mea ngā au e hange koe drone system toka ngā I o ngahi wakare o. Pe moe palani foki ke whetongi e ngahi wakare o koia e fonua he kuo matua pe amo olokuonga. Koe whakapaanga e kawa tukiai pia moe paanga e fitu ngeau miliona ki hono whalerei o ngahi mea ngā aue malui. Pia moha paanga ki hono lewai mo whakatuhotuha ko ia o e paanga he tau e whakahoko. Nei pehai e Dr. Battersby koe whaunga whakaono po o nieni a hono whalere ko ia o e ngā aue o e malu pia moe security pia aku tau pia ia pia moe kuonga o kutau iai. Ihirolongo koe ni o ku. Ihirolongo koe ia o whakatatari ki he whakaha o e pacheti a e pureanga ki he tau ngā aue ka hoko. O kukai e whakaamuia me he kautaki whakapisnisiko o Nusilani. E amai me he pureanga ha tūkunga whakakaukau mo hafotu tu ngā aue tene tataki a e whonua pe mohono kakai ki he tuunga e maheki hakeai a ekonomika. Nei pehe he CEO o e Business New Zealand ko Catherine Rich. Neongo e tau mahuinga ia I he pacheti wa manaki ke tukumai me he pureanga. Kono mo ni, o tau whi mao ke tau sio atu, o giai hafuka ilonga ha mai ki tua me he pureanga, o nau fotu utu u ke ola. Nane pehe foki o kuikai ko hafo I fotu utu upe ki ha mahina e taha ua ka hoko. Ka oku nofo a ngahi kau taha ia o fuka sio mai, pe te nauma o hatupu, hafuka lakalaka fuka ekonomika, pe tanumaki foki ha ngahi whainga maarie ke fuka wae ai ai tupu koe a pisnisi mo e ekonomika ke he kaha u. Pe mo fuapapau I foki e ola mo tu uloa. Ko e tua plerulu a wikini e tuku mai ai he minista paanga a e pacheti ko ia a pleanga nusila ke mahina e taha ua ka hoko. Oku iai a e tangi mo e tau kapo ki he pule anga ke whakarerei pe a whakakau atu mua a e muuirerei a e nifo o e kakai ke whotutu o ngā aue ko ia a e public health system a Nusilani. I haripo oti na e tuku mai e ha kulupu tau kapo he whonuani oku ui ko e action station na e asi ai ko e peseti e ni maono o e kakai lalahi o e community pasifiki ia oku whakaofa e tu unga muuirerei a honau koloa pe koe uta uifo Britania pe a e dental health. Ko e estimeti e whiunga mo e paanga e hiwa ngeau tolungo fulma aono miliona I he tau, o ka pau e tae totongi a ngā hikoia e nifo o I kakaila lahi. Bea kau atu foki kiai, bea inwesi whakaluku fua mo tu o taha, ke whawae aki a ngā weni, bea e whiunga ia mo e taha po inyono piliona. Na bea e tare kita klinikare me I Canterbury ko toketa Tūre misa, ko e taimi lahi, o toki whenga atu pēa e kakai ia, ke toki whaiha ngā aue ki honau nifo, ka kua osto mui. Ko tū mai ha taha kau loia ko ia unau tau kapo e mahu inga, hono ngā aue I oi liriu ki he ea pe mui ātakai. One pehe ko e pāloti ko ia a General Assembly a e pure anga whātahataha, o kue a mai ai o ko tū a e pasifiki ia I he tafa akito tonu o e historia. O ku uhinga eni ki hono poupou I ko ia e whātaha a e pure anga whātahataha, a e whakakaukau me ta uku osi, a e whamau anga whawaha a pure anga na e pehe, o ku iai a e whatongia o e ngahi pure anga o mamani, ki he nunua o e maumau ko ia o hoko ki he ea pe mo e ātakai. Na e pāloti fokia, ngai whanua e te au whangful mātaha o poupou ki fotu u whawhepaki e ngai whanua e walu pia ikai voti e ngai whanua ia e uofulu mā walu. Na e pehe e Dr. Justin Shubio na e ikai whapapau ia pe poupou mai a asereria mo Nusila. Na e pehe ki mua he voti na anauki I muho muho pe o ngai whafafonga me he pasiki hange ko Vanuatu pe na ikai ki nau whapapau ia ki nau tolu pe poupou akoa e fotu u pe ikai. Kaike na pehe he minista ki he liriwa e a me Vanuatu Ralph Redenivanu na e mahu inga ki ai e voti koe ni he nane whakahama I ai o ku ikai hafonua ia e tu tau ataina me whatongia ke malui ahono kakai malui e tau tangata o I kahau pia malui foki pia moe palanite o ku tau nofo I ai na ne pehe o ku loa lahi au pito ai I kuna koe ni I he whakakaukau atu ki he ngahi leia ke he kehe o I pure pia ku toi mahu inga foki ki e pūre ai lao, pe toi kau atu ki ai pe mō ngahi whonua o tau tonu ki ai, ai uesia koia o e ātakai, mori riu ai ea, ai okuhoko. Ko ngā tāngape.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Once again to our listeners. I have to tell you that I have to tell you that I Eric. Ke have to tell you that I have to mai you that I have Koe Pathways Job and Skills Community Day. Whālo whalahetu mai maile, whakaweko hoko ke riwhiliwee hea whiawhi nei, kai tuku e tamanga ke a koe mone.
2: Whakaweko mtolo ose tau matakai nangani wei, ko whanonongo mai ke hea whiawhi, tunga iene kua whakaleo atu he matuwhiwhine nea totolo, koe ngō hako malianga Eric. Haia koe awhaiu mone a pōngi tō tausi ai ke horona I o tāhuhu, he Trinity Church, e taha workshop, aiko workshop, koe ngoi koe tufa he tau whakailoanga, ke tau puhala, ke ono ki ai, mai manatu ki ai, e tau puhala ke maua e tau whalua tau ngahua, tunga e tau leo leo. Koe ngoi e tau puhala hi loe au, tau longa mtoro e tau loto ka ina, ne whai whanau fuata, ne manako, ne kua manamanatu foki ke maua e, e watu ke whahenga hua leo leo. Ka koe hingoa e tau puhala kua lata ke tau se use kaha. Tō whinatua koe ke tau aha koe haiai wharua tau whakaako hanga he wharu tau institution, ne whakaako kai mitaki lahi ke hawakai mai matua, poka e o mai am tōru he hawhaiu, mo mai huhu am tōru tō huhu, ke tau leo leo ka ha koe hawhi e puhala kua lata ke mai longa he tau whanau am tōru. Ke o atu ke ngahua e tō ngahua he whahi leo leo, ko he ngoi tō mena ki tau se, ko he ngoi tō mena mahuinga lahi ke maua mai, ha koe nei iloi au ka ha ka hifu. Taria e tamapo ka whakamau ke hifo ke whakaako I porirua, ka heoko hifo ni ka mata e mau e totongi. Koe kehe haia, he ngangao, he whahe leo leo ke whatatai mo social worker, mo teachers. Koe ei totongi a kai he whinatu ke whakaako, ka ka whahe leo leo, totongi a kai he whinatu a kai, hake mai mea kai ki a ka lana ka hako, hiki fo ke haia. Ta whalu puhala ie ke māma, ke ono ki ai hape e tau mena ke munuina e mga whaoa ka whinatu e tama po ke matakai nang ke munuina fōke tō tōru nga niwe ko iloa o na whai niwe fōke nga tō tōru ni ngā hua mō ngā hone iloa iau whai e tō whanau whiwhine mai tō whanau tāne ha tō tōru ni ngā hua e whahe reo leo hai a koe taha matakau e hea whiung si pihia fōke ni mo he ngā mo tau nosi ha tau tōru, hai ai tau nosi ni wehe ha tau tōru, kaha ka hoko mai mo e whakakese, mo e whakamaama atu, kaha e wharua tau puhala ke tause, e koe ha koe. Koe ngoe mena ke tause, koe ke maki ha koe ke nosi, ai tunga kaha tunga hua factory, na whina, nana kai kaha apply si moa ka koe nosi, hai ai kaha e tau kala lau pepa, si mitaki foki ni ke iloa e mtoru, kaha koe hi ngoe e puhala, koe ngoe e wharua tau mena ne tunga pehe kaha koe tau masikesike. Ke huhu atu ka haa ke tau ngahua ia. Ka ia fo ke wharu he tau whai ao ngā ka haa ke whakakese e tau puhala I loe au. Hai ai e tau matakau whakaako tu institutions tunga MIT ko Unitec ko te wānanga. Ka e tau longa e tau whanau niwe ha tau tōru putu nga niwe ni o atu ke whakaako ke o mai ke ngahua. Si koe taha puhala nei ke o mai e tau tangata mai o mai am tōru me huhu. Ke pehe ka hawhi puhala manako ke whanau e tāma ke whahinga hua reo reo ko he ngoe mena ke kamata ka hake e tuma pehe mautari ka tau se ose he tāma to whingatua ia ka hake whakaako mai huhu foki ni ka hake lau tolu ni kua ngahua I loto he tau ngahua ia pia ni e whahi malolo sino tunga foki ni e wharu ia ka hai tau social workers na longa e whahi ke ngahua ai ka he motu nei ko Nisilani kai tō taha e tō lalo e puke tangata tō tōru e tō whanau ni we ni o atu ke tō whakakoanga puke o atu ke tō ngahua pihia. Pihia e whakalaulahi si koe mahuinga lahi a ia he awhaiumu nei koe no mela hongo fulu mawaru Mason Ave ki o tā huhu ke hoko anga mtoro. Ha whehola hiwa ka kamata ai. Se eka mna o mai am tolu fuki ni ke nonofo ke whanonongo la aunga ka. O mai am tolu ke o viko ke tu tala me tu tangata e ni o mai me huhu e tu huhu. Si tohi e koe ka ha kai mitaki fuki ke kisi am tolu ka ha o hae tau niwe ha tau tolu. ke mai ke ka fina te ta ma mai ka ke li mai ke pe fa me mari ai ma ma la ma tai mai la ko ta na bu hala ne ke osi ha ke aki e tau tanga tanga hua ha tau tolu te tanga te niwe si lo fu ne e fa lu ka ha ne ko fa tu ta la ke fa lu ko te hafa sa mo ko te hafa mo tu ke e ino fia loto alo tolu si pe o mai ai pa e tanga te se ai totong ai e si ko kamata e hafe hola hiva e hafe yumu fako si ai he hola ua pa he hola ua ka o mai am tolu mana mana tu ke te huhu am tolu ka ke ke o mai si loi au tunga ne tau nosi no kwa nosi fuga tu tanga tatane mune ai ko inga hua e tofi fine ni e nga hua nosi si ka ka maua e, e tohi ke nosi longa e tau nga hua ke ke ke ke fanu ke ke nga ho to tama iki iki ke nga ho to fua kau ke ke to fainga hoa
3: mali finoto he graduation he to pacifica he aho he MIT he po po tuloto ai o kolol he to sa mo mo to tonga te degree the degree in nursing
2: oh pacific nursing ko
3: taia na ko to pacific student ni o ke MIT ga
2: okay
3: si ko ko lohini ga ha ke he to bachelor of nursing my Bachelor of Social Work o koe tala ka he toko longa e tau tonga mo e tau Samoa kai tāne matakai nanga ni we he langa I early childhood diploma in early childhood the other things that I'd picked up nuka ngaro fuki te I enrolled nurse nuka fai mga ho te he ngaro nua
2: fai mga ho te he he frosi tau to whakakoanga ia enrolled nurse kai ke koe ona e mo ne si pehe haka whoku manatu kum tono nofi o kalana kona taha ka tamu mai inga ne whanu he Pacific Nursing
3: yes
2: whakamawhana to kum tono o te tau tama ke o he Pacific Nursing aonga lahi e whakakoanga fo ia he kisikisi au he tam hako ne wenga hua nosi lahi ia ke to manamanato ia ka haki to mena mahu inga tunga iau Pacific Values
3: yes
2: ka koe o mtolu he tau nosi ke tau whakaako he whalu he tau institution koe o ni he tau pohala clinical palangi ai mana ki ai ka ngola ka mainga lako o ka te mainga na whanau ta hamongo fwoki ai koe tau South Africa mainga lo ngona no ni tau South Africa si peo ai ako nono kai ono ono ke tau mga whaa tahane tamai lani kai fihe mga whao mai kisen piana kai poko
3: yeah.
2: Ne wangi ka si peo o oh, fruala haia he ko mai mga whao ka ke matalai kai asi whaka hoho hai fua e ne mai o loa kisi au ka ke
3: si tunga inga hata o mamali haka nofu ka haa mo mai haka hoana he no nofu ti mua ka haa mai ono ono mai mamata hatu so whanu mga ha nofu hata usi huhu na ka kofi tau tangata ni we kwa ke lea lohi pihia ka tau tolu I mean ai ka fia ngā hua ka ai ka fai fia ai ka fia whakaako
2: manako mai inga manako e tau whanau longa foke e tau whanau ka koe puhala ke huki loto mena matakutaku foke na ia ka haka eke kwa I fai e mga whaoani kwa watu ki tau whakakoanga ia uka ka hake whakapoke pepa whakapoke student loan ka eke ke pehe ka ha ke anona to tolu to ngani we ke pehe whaita ma matakau to tolu ka ha ke oe to whanau to tolu ke whakako ka pehe whai ma sike sike e barrier o mai mo ia ke pehe whamere mole la ka ha ka I fomo to tolu e group ke lang matai a ki mo e whakamawhana mo e lang matai hao ke tohi whetu assignment ma inga na mitake mune ko o te mune ke e
3: Tu vi okala hai ia ia mone mamali. E okala hai ia ia ia te mone tupe tupe ai.
2: Ai ako mo te PhD hau ko mainga?
3: Oi ko hane tau kia ina ko ai di fia PhD o mone ko fia milo nea da ia mone. Te asina nina he milo mai. Ah ko se se milo nea na hain mainga.
2: Hai mato mato kai nanga fakatari tari hata utolu ka kato kato fakailo ateo ka tua inga e pilionea pilionea one
3: ito pilipili mei ma ito pili
2: hai si kwe na ia ne mahuinga lahi e fakaholoanga ne o mai me huhu o mai foki ta mai ka hai e tau whanau hong tolu hako mana fai mena pi he foki ni mainga e tau e matakau e tau tonga ne whanau ki ai Pano ke ako nono ke, ai koe toko longa ito whana, toko longa ito mamatua, siku ito mamatua, fifine fo kine wangi, huhu, mai ke fifi haku tama ke koe hu watu.
3: Koe tangata tahani e director whala teo, if I got it right. E he Pacifica Nursing ko tanga tane tonga. Si ni pio ga me no me on non. We also ne ye ni ga ne to long ai to tonga ni u hitu ko long ai mamali. Ah ha ke director ha ke tanga tane tonga ga ha.
2: Ka ko ye tanga tane tonga ye ga ha me nga ka no no to to ki se o to tonga ni ma ma to ta ki o ke. Ma lo lo la ya foi he support. Ai. Ke support ke me si support ke apply to application. Ai fai e tau tolu he mata tau kaupihiang ha. Si o foki ni ai.
3: Si fai mamatua motua foki mamari ha tau fifine mamatua ha tau fua fango furu haki ki lunga tau tau ha koe koe. O no no no na au ha ke tau fua linga. Ka o no no ai makaka i pia fua kohe.
2: Si ai mai mai na fua ia ke ia.
3: Ia.
2: Ha, koe, nā wāo ia fō ia fō ki mainga, ha, he, ako o whalua mne mainga, ne, mongo whakapā, ei, mi take mga hau pālangi, ako o mne, ai, ai, ko mā kakala he fō ia he mga hau si, peo whakaue, nice, whakaue haka mna whakamalolo, ne, koe, koe, ka ha, siku na ia ne, pe, ka ha, pāfue, koe lari, whakamare mare mai, mā tau, mā takai langa niwe, koe lari, a mau moinga, ke tau se taha mena, ke whakahoho aki, e tau mga whaam, e tau whānau. Ka eke keo mai he aho whaiu mwe a inga si pē ua puke tōre tāma ni manako si tau se tau ke hoko ke hako e whalua he tau second semester he nosi ia ka hai manukau ia i urai sa ka eke ke pē ua tōre ae ko e whangu mena ia mai inga ke kamata ka hā ke tau whānau ke wat ki te whakaako si tunga ia taha laka tu fō ke au mai inga ha tunga ia ko e tau se fō ke a matoro mo inga ka hā ke whakaako he laisini whakaako ka learner's license ke langmataia ki ka hae tau whanau ha tau tolu ke ka mat ke mou e laisini ke whakaako ki ka koe aho whaiumu koe whakamahino ni ke tau puhala ke maeke he tau whanau ha tau tolu ke manamanatu manamanatu ka haa koe hingoe e onono anga ki mua
3: kusik ta hamene he mamali onono kaya ke te watu hau ha tau tolu koe ka mohe misi Wai ka mamuhi misi da mata e tau atu hau fuata tau tūru ke tunga tau tūri waha ia ni mwha mamuhi misi.
2: Ke fia mai ki nusila ka?
1: Ke fia manako. Heke waka lele.
3: Ke fia manako ka ha ki he. Ke tunga ni ha manako ke fia leo leo manako ki.
2: Nā kai, manako e tau tama mai inga ha ko experience ka ki hei. Ka koe tahe mena, koe tau mamatua ni ka tāle ke tau tūru. Tunga ni ngā hua e hatau ane ngā hua he tātou he whanau ora. Oye matua manako ia ki pehe, si peo ka hata, mai ai tam hao, manako niyo ke longona mahe tam hao, ko hingoa hana, mena ni manako kei ke noona ke whan ki tausi, aga hawa kai mamatua ke tala mai ke hao, that's your dream, koe misi hawa ia, ai koe misi he tam hane manako kei, so, ai nga hua ka pehe koe misi he matua, ka e loto ke tama ka ha ke tausi he tama ke maua, tunga pehe loto matua ke, oi, whana ma mea, Tunga whanu matua, whanu ke ngahu, whanu ke whakako rea ma mea ke hau ke hake ke hopa tu kere kere tu tūru niwe. Na tā, ui tā tāma, ai, peo ke, it's a dream, it's what you want. Men hau ko manako ko ke ei, ke onono kai ka haki mua hako mana, ai moka muka, fōki ni e watu ki tō whakako anga.
3: Mōlila, he tala hau wangai. Ai moka
2: muka, koe tūpa ki tō tōngi, koe tō pepa, koe honge, si na ia ni pehe whaka, oho, whakamawhana i tau whanau ha tau tōru mainga ke o ke whakaako ka ha ki mua haka mina kai tangata ni he whaikala lo pepa ke pili he tua mainga
3: a koe mina lohi a ia he mga hala nei ha mamari koe tau kala lo pepa ni uka mai mamawha ka whaikala lo pepa tōra he hawhangi mahawhangi
1: nōne ko hū te hui hau ki loto
2: ko hū te kai hui ki loto
3: ia
2: ka kai e whila pepa kai ka pesilui la kai ke ngā ui nana whaka ohi e whaka ohi kai ai tonga pe ai fai tari tonu ga ko mole te tonga ga hai ya si ko pe e fa ho ang ha fiu o mai mata mata kai nanga o mai ka ko na o mai nam tolu foki ni ke hu hu tala pe ngo si o ta tai ni he no no fom tolu ke tai ho rau ka o mai ka ha o no fa no kis kis e fri veia me toni we foki a fri veia to atu fuata ha ko puhala ne ka ha ke no no ke moe tonga hua
3: Moi, koe ua whoke mene ha mamali koe New Zealand Defence Force, ha?
2: Yeah.
3: Koe Army, moe Navy. si fahi pehina to tur ha ko a mini mini vi go ke a ko ko to ga ya ka pia ka ko a mi mini vi mo tum tre nanga si tu nga yetel ho ta nga ta ka mitaki ko e fa no ga ha Good, two, 3 meals a day, a roof over your head, you well cared for.
2: More for your qualification, how can I do it? My kidney,
3: yeah, my kidney, poke, don't know if you have in the medical field. Ke lata kam te whakahauranga I ma mori. Si hai e tau mena kaka onono ki ai, ke lata I ma te whanau ho tau tūru ka ha.
2: Ka whakama whana ni ma tau matakai nanga ke tau whanau ho tau tūru ke munuina. Ka munuina e whanau hao, munuina o sito niwe.
3: Exactly, yeah. Nā, matalohi ai e tama, matalohi ai e tau tūru manga whaua, matalohi ai e tau niwe, matalohi ai fōki e mūtu ho tau tūru ka ha. E kisia, se ka onono hea ho, first time the French Polynesian lady ailo him ho balangi mali ailo he ko hu hu fo balangi ka tanga tai ki em
2: MC
3: ko fi fi ha how does she feel ai ko tala po ke fa ke le ha ka ko onono ki ha ka e strangle him e e matu fi fini ne ki tali fo balangi ka em ai More the qualification, Mamari.
2: Qualification, and there's a need, Mainga, here to fight for Hine for interpreters, Sipianic Fanga Foki. Haya etonga hua, Kakoto, Tolodi Gafamafana, Etofano, Kewat Gitofakawanga, Befelang Matayaki. Kakumatahe Taman Payao, Fanwaya Keto Saina, Mainga, oh, quake, skilunga, the Urkil. How are you to how came at the cow to tongue to find out your way? I could tell you also to see him like, wait, we're gonna win. Corona, yeah, I can't have way, aha. I got a total gassy pale cake with my cash or I focus like the pale cake, time to change. Kayao, yeah. Ke haia e pia e whakahoroanga ma tau ma matua ko kua kai whakaue ke he awhiawhi a manaki ni ke whriwe e mongtoro he awhaiumu ai o mai maua e te kau hapo ke manako kai huu si whano
3: ka e taha whakahoroanga whoki ma mari ko te mna lawhi me ki runga e ka ha mai he matakau a low papa trust ko koe ke hai taki taki tala ka hai tala ko fi milonea te ka ha fifi hao ki sianga ke he te whakahoroanga ia he aho e aho lutu ni te use e nga wala hiyo ma mari e tokolonga tu tangat
2: tokolonga tu tangat si fuata whoki ma inga si tunga ia ka ha e koe pehe ka ha ke tuku e totongi e rent o whano ke totongi rent ka whakatau e whare hao si tunga e neui e ton ha is the step is a foot in the door ke whakatau ne ko e whare hao is not the end of it si whano ka ha mea ke whakatau otu ka whai whare a koe ke whakatau tunga na ia tala hau he tangata ka hae hana hauanga si ho mo ne ka ha ko nofta e se ne heria e mama men nopo eo maing si ko e mama
3: men oko meti ta mua mo ne Come in a mumuki, mugi, miss the mumu lupa, have a little hawaii, can't tell how long I do.
2: Aya, kaita, mumuki, kahika,
3: kahika, talahika,
2: aya, sikwe, pea, but we are ha, Manasio, no, you know, I forget my inga to the Nata and to Togi, Baru, Hiva, tie up it, the wiki, the rent.
3: Yes.
2: Si peoke ai si tunga le ui ka ha pe ai mai ke tu pe ia ka ke la love si si onono foki si mitake aton ha ha ko hai hai foki loya hai ka ke la mata ia ki ke ke he me follow to fa horo hanga he rent to buy ka ko ta ne me ia ka ha ke onono fo mitake lo to ko criteria mai ke na ka ia ko ai ke to tungi ka ha e kai kai hai ai to pu hal ke la mata onono ke e si onono fo ke tunga ia pe aton ha ga years ago tau ke e tosi to tutung e to tangata. Si pele, si mongone, lalahi to tutung e tangata, nothing's really changed. Ka he koe lalahi to tutung e to tangata, me to mga whaane no nofu a uloa, ke to tupe, ke kompea ha ke vaia. Si tunga ni taha saina, he laia fuki to tore po ia ma e assistant pe ai, o mai alo toru refugee, si kain ka hae nu toro.
3: Yeah.
2: Si pēo e, pēo o si ni heo mai ka hae mai tō ai lai ni na, iho mai ki tō mwina kai ni mō te ka hae ia. Si pēo ki ha e, homeway workshop ye mai nga fai he tau matakai nanga mai he Safalen fai foki Christchurch fai he tau maanga ki tua ni pe ole la kama mari ma eke na kai ka ha a ton ha ki hifo ange kia kia lau tolu ka ha ki tau se e seme na pihia si toka te ka ha mai nga ka ori si whano foki neo ka ha mai nga tutu koe tau puhala ke whakahoho mai tau puhala ke onono ki hei ko fea ko ai ke hong fulu e tau ki tua ko nga hoa ni ka kai totongi he rent ka ha kai kua he puhala e ka koe mai nga hoa au loa ni ka hai e mga whao pihia he poi mai nga totahe mi taki
3: tahi e nifi u hako e mune ni kua very keen kua fea fea la haia ua fulu maua le e tau and ke whaka ohoho ka ha mamai ki whanu ke whakatau ta hawhare maana. Well, this is how ha ka ono ono ka hama tala hawanga he po ia ka.
2: Si, tunga ne taha tafi fili ha kwa inga ne fi whare ta fwa fi fwane toi fi whare ka te ui pehe ka hau ai. Marmanato he pehe a ton ha, your Kiwi Saver is not doing anything.
3: Yes.
2: Ta mai e Kiwi Saver hau ke uta ki whamaama mai e ka ha ka whakatau e kai pehe profiti hau ka rent ya kai na fingi ya kai ka tutungi na kai whare he. You're paying somebody else mortgage e ne ya kai pehe. Si kwa kini lahi fuke te mai inga ka haki wika na whana ya. Pea kai start with two bedroom kai kai kwa tohi pehe oh na ngari ha ka mai inga oh yeah I got my own home. Oh na kai ka koe tau whakahoho ka haia ke hiki hiki e tau manamana tuanga, that's the thing. Hiki e tau manamana tuanga, hauna lahi na tutulu pehe, ohe masiva ke lea, masiva ke lea, efi tupe, you know what we say, but hiki ka ha e tau manamana tuanga ke lata moe.
1: Mante.
2: Ke afi afi.
3: Yeah. Mariko hoko mai fukia mga hoki tau mawehe tau tulu.
2: Aia, kowe lai. Kwe hifu fai au ke chiropractor matau kau.
1: Aia, fawe lai ma mariko hoko mai hea whewhinei ke whamama mai hea mhau a tau ngahua ke lata maha tau tōru a tau fuata niwe kai hei amata matakai nanga
2: ai ni ke tau fuata niwe ai pae tu matua
1: ai pae tu matua hei my apologies kai hei a koe ka tōriu ke whamanatu atu ka ose tu tala ngonei tō ai tuku atu ka kai mune ma vika.
3: Mali fuka wile maa ki kia atu mga ho, mo e amamna ki ki tokolonga ai tau matakai nanga niwe edu tūru ka hoange foki, mo e mo ua foki folu a tau langa o matayanga. Tunga mo iloi au ka ha lau Papa Trust is mga ho nei tō lahi lahi tau langa o matay atu ki a lau tūru ne kua fia manako ki mo ua langa o matay. Si fuka wile ki a fiafi.
2: Si manatu fuke o mainga ke fukawe ki Coast Collective ka?
3: Yeah.
2: Have I back up ka ha?
3: Yes.
2: Yeah.
3: Whalango matai ki he tau whakaoranga. Mūli lahi tala hawanga. Ia tīwi whakaui lahi ko whiriwea ki a whiawhi. Māli munui ne a whiawhi ki a mua. Tau riu ni ke whiriwea. Aia.
2: Lawe lahi munui ne pō. Munui ne pō.
3: Aia. Aia mtumtakei nanga hanai laulongo nei mahaku tama. Whakahelehele mai ia New Media Band. Whakasiringa mai ke tu whakailoanga tatulu ke he awhiawhi. Ka usi lolongo nei.

0: Whaka lau whewhia e lo longu, ke lo longu ni lau. Ke mpo hai mwada kubu singa, hoko mai tuwe ito mga ngaho ke lati mwada tola, whaka holoanga whai malo lo sino, tukwangi kia tola pulutu nosi, lona kumitau kia whiawhi whakalo, whalahi atu kia koe kia whiawhi.
1: Liwa kia tuwe da whakalo whalahi, me da whinita lahi, kia koe lo kini kumotpavihi ke hawa ngā hua ke lata mea whiawhi me lata pōke me hada tōru tanga tono nōng kā alofa whinita lahi atu ke koe pia pōke me haa mtōru a kau ngā hua kamata mōi hea mtahola tōru ke whiawhi kua mole hoko mai anga ia to hoko ni ke tō mga aho ke whikausi e tō ngā hua hawa kau ngā hua kau mōi ke matutaki atu e tō ngā hua ke a whiawhi ke lata mtahola tōru kā alofa whinita lahi atu ke mtōru kā kutau kā alofa lahi liwa ki atu e tau whakalilifu me tau ka whakaue ki hata tōlu atua hāhilani hā koia a sipihene i hata tōlu ki hata tōlu atua me hana tāma kuesu kuesu ni matu taki tū mawe tau tōlu tū mawe tā mamawe sinu malolo whalikia ke taha aho me taha aho tā whai tapu me tā whai tapu tā mahina ke tā mahina hukumai kia whaifine tātu tā whinita hofi hofi atu kia mtore tau tangata ni kai mahani ki whanongonongo mai ki hata utoro ta whakahaluanga mowi malolo sino. Aki a whinei hape tau mga aho manako ki whakakū atu ki langaki mai e whakahaluanga ni tātu o ki whaita puka moli hangau ia ki tau liwekianga, hangau ia ki tau sivianga ki lata ia me tau utoro ta mamtua tāne o i tālu he tau mga ngau ki hala whakapala e tau mamatua tāne. Amanake lahi au kua talia ma whanongonongo mai am tōru ki whaita puka moli nā kai ni ko whaheta puka mori ka pia ki tau whaheta puto mahina me tau halong ko mori ki tua ni whaheta mai tu mori au i whalu he tau ngā ngāo ni kua muka muka lahi moi mawhiti lahi ki maua puke lau ia e tau tolu e tau tangata niwe taha nei he tau ngā ngāo ni kua lahi mahaki e tau tolu puka whanuai ki he tau tangata tāni ni a tau tolu mutuka niwe kua ngā ngāo ke hala whakapala e tau tangata tāne, tau fuata tāne, whangafu ma lima e tau tau ki lunga, whalu fōki i laro hifo he whangafu ma lima e tau tau. Ha taki whakalahi atu pē, ma tau mamatua tāne. Ka eke ko longo nei koe whai mena kua kehe mai, ke hawa hala whakapala, mai he tau aholonga ke hawa muitunga, kua pono sia tunga, kua uka ke ta mai e whakapala ki tua, tunga kua hau e whakapala, nā kai ngā lolo lahi tunga e pamahanya koe ki ai, pamasiki tu maua koe ke pūri pō ki whenatu ki hawa whare toa si a ko whia manako ki tamai e whakapala ki tua, hau e whakapala mai nā kai hau osi, mamahi ma mamasa, moe ma ngene ngene e mamahi ma mamasa, he hau a hala whakapala, whaka mole mole, kumi e lang matai hea mtula tau e kakafo haku hea nai ta whakisianga pui whalo te whakamai longa ke maua mai pui hake mai kwa nofa koe manga ngau ke nisaki hana paka pala e tau ni mtua tāne poke nā kai kwa minu mitaki ke ilo e tau tolu kumi e tau lang matai ua mai mai nā ua mā watu ki hea mtula tau e kakafo mā whawa talangi e tau mina osi ua mā ke talhau hapa mena ka nāka i maua e koe tu uianga pake whalu e langatai ke lata mai hawa tau ngā ngā hawa masana ke hoko mai e mga ho ke maua ai ko tō mui ke langatai hata ki atu pehe nā hako tō tangata ane e motuka ni we ua tu ke maua e tau siwi ha mtolu kai te wa mtolu ne ko fitahi no nofo me tau ngā ngā ke nsai hala whakapala pake tamai anga whakapala ki tua no nofo me tau tulu ianga i laro hifo ya mtolu tau i kafo mui tua ki tau hata ki anga e tau e ki kafo ka gomtolu ne ko no nofo mui tau whaka ki se anga nā tau whaka mai longa nā whai nene kwa ke mai tau hala whaka pala o atu ke kumi e tonu hia anga ke he tau ngāo ke hala whaka i loa tau tolu koe kensa ke hala whaka pala prostate cancer koe taha nei he tau kensa ke tolu aki e toko lunga hala tolu e tau tangata tāne e kua kau mahala e tau mamaui hape ngā ngāo ke nsā ke hala whakapala ke tau tangata tāne hata ki atu pēnā we Me tau long mataya, me liwa kia te tau tolu, ki kumi kumi donga ngau ke tau sinu a tau tolu. Kai ke gom tolu kon fita, hi fainya ngau, tunga donga ngau suka, ni ma fiti lahi ke hake mai ki lunga I falua ke lea, e kwa hanai rifa ke sianga whakamole mori ua maa, ua tu ki kumi e tau long matai. Hakua kai ke kau nanofa tau tolu I tua, o te hea tau tolu, oh, koe Mamahini e pehenga ke whakamole mole koe tonuhi aanga ke iloa I koe muau ko nofua koe mga ngau ne ke nsangi hala whakapala ka eke ko watu tau tolu ki hata tolu tue ka whakamanga whaua ke maua e tonuhi aanga. Hana kwa liuhata ki o te whakaloanga ki whahaita puka mole ka ko whakaloanga ni amunda ki o ki a whiawhinei. Mana kwa ke liuranga ki mai I ngā ngāu suka I lōla hi au, toko longa I tau tolu, ne ko whītāhi no nofo me tō ngā ngāu suka, toko longa fōki I tau tolu, ne whai liu liu me nā kai mui tua ki tau hataki anga, ke leweki aki hāu a ngā ngāu suka. Tunga ni ne whai hataki whakalahi a te pihe ma tau tangatwa no nongo. Kai ke ko no nofo tau tolu me whāru tō ngā ngāu, ngā ngāu suka, ngā ngāu toto toko lunga, ngā ngāu ke lea tau ase, Nga ngau ke nsaki hala whakapala ke tō tangatāne. Nga ngau ke nsaki tau huhu e tau mam tō whine. Koe mena mitaki ke mai longa e tau tōlu e tau mena kua kehe mai. I he ham tōlu e tau mamu I sina mano lō ke tunga mai mahanianga. Sipe nga ngau suka ne I loa lahi au kua toko longa lahi e tau tōlu tō ngatani. Ne kua kafo hakoe nga ngau suka Moi nā kai talia, moi uka ke talia e tau hātaki. E ham tolu a tau lewekianga e te kafo whakamaa whao, mtolu a tau nosi whai lewekia atu. Pono nongo whakamitaki ko mtolu ne kono nofo, whita, poko maua ke tau ngā suka, ka eke kolo ngona e koe te whakamai longanga ni, mangiho e tino hao. Pese ni e alosi e koe nā kai ngalo e mangiho. Ata longa e tau mena ka kisi e koe I hao e tau mata. Pulefu e kisi anga poke mā maanga he hao e tau mata. Amanaki ni e koe sine nenge poke tose e sino ha ao. Taha mena fuki ko fia inu tū mau ni e koe. Inu ke mga aho nei nā kai tōe fia inu. Lime minisi ka more liu fia inu fuki. Liu fia inu fuki. Inu ke tau mena ni manako ki ai nā kai tō e fie inu. Taha nā he whalu a whakisianga kua nā kai nofong hanga mitaki e tuka hume lie I hau a sino. Taha mena fōki whina tutu mau ke whare tosi. Whakapala ni e mga honi liu mai nofo. Ia lime minuse ni nia koe manako fōki ke liu whakapala. Whina tu langa fia. Ala langa fiha ke pouli pō ke whinatu ke hawa paritos ke whakapala. Taha mena fōki, koe loli loli. Fia manako a koe ke masike, hai loli loli hai ama manako ke mohi. Taha mena fōki, koe hopo I fua fua hui, po ke matoho e masenga he hoko hui ha au. Hana e te whakakishianga pui whoro I te whakamailonga. Kia mutulu te tangate ni kono nofo, Mui taunga ngau suka ke mga honi, hana e te whakitanga ke iloa I koe, kua toko lunga e malolo he suka humilie I loto he hau a toto. Ua whakaseanga kumi atu e tau langmatai e ham tolu atu e ke kafo whakamanga whawa. Iloa lahi au toko longa e tau tūne kono nofo me tau ngau suka kai whakasikai. Kai ke ko mai ki au ki hako whalinga hua. O, na inu sanga wai, na kai hema na e hako mina maua sanga wai. Whaka mole mole ma tau tangata ni kono nofu me tau tangata na ngau suka. We tau sanga wai, e langa mata yaki, e nofu lauta tai he malolo he humilie he suka ki loto he hau asino. Pualua sanga wai, e nofu lauta tai e fuafuanga e uta whanu anga e toto ki loto he hawa sina tātu ki hawa se fua liwa ki mai e tātu ki tawa langa he hawa sina. Nā kai kuta senga vai nei ke uta ke he aki singa ngau suka mai te hawa sino. So ke tau singa vai ne me ko fi tā koe ke nofu me ngau su. We tau singa vai ne tātu he am tōla tōi ke. Ke laumatai aki ke nofu tatai e fuafua anga malolo e suka humilie ne manako hawa sino ki ai. Nā kai molea ki runga ki nā kai molea ke nofu toko lalo. Laumatai fuki ke tau singa vai nei. E nofo whakalau tatai e fuafua anga, e uta whanuanga, e toto mitaki, a awa sino, moe tātu ki loto he hawa se fua ke whakapano, e toto mitaki, ke tau alanga he awa sino, moe liwa ki mai foki ki tua, e toto kwa nake na nako, e hau a se fua ki ai. I loa iau, o ato mtoa ki tau ki kafo, talangu si atu e tau ke kafo mtore tau singa vai, kai nākai, haha ia e tau ke kafo e mangaho ki whakamāma atu ki e koe. Ka hai fē e singa vai ke inu e koe, ke langwata iaki e nofo lautatai ni taki he suka e manako e sino ki ai, hai fē e singa vai ka inu e koe ke laumatai aki po ke whakanoho toko lalo aki e malolo he suko humilia. Hai se e sanga wai ka inu e koe ke laumatai aki e malolo he hau asino po ke laumatai aki e daumena kai ni kai e koe ke tamai ki tua e daumena ni naka i manako e sino ki ai hai uta ki roto e daumena. Hanae e dau a hata ki ana. Ka watu ki hea mdola tau e ka whakamole mole, huhu watu, e ke kafo, koe inu iau e senga wai e, ki e lata mohengua, koe inu iau e senga wai e. Si pahe hawa e kafo finata ki tau nuosi, mai ki tau nuosi i whakamama atu. Hākua māmanga, atu e tau e ke kafo tau senga wai, si i loa ni e koe tangata ni nof manga ngasu, o, ni kaki inu tau senga wai e, ke mi kaki suka. Whakamole mole whakalahi atu, kai ke kwa nā kai māma, ka koe mena me tati lahi ni kai hātaki tu mau atu ki tau tōlu tō ngata. Nē kua no nofo, moi ngā suka, nā kai ni kua ngā suka, moi whalu ta ngā longa, hu hu ki ham tōlu tō e kikafo, ka eke kua nā kai maua ni ham tōlu tō e kikafo, e mangaho, e whakamama atu, hapa i loa iau, hongo fuma lima ni e minuti, ka whinau tōko e ki hawa e kikafo, atu e tō e kikafo sang wai, ka e nā kai, hahaia ia ke kafo e mangaho ke pē, ko sanga wai e ke langmata ia ke marolo, e ngako, ne nofo ke i loto e toto e hawa sino, ko sanga wai e ke langmata ia ki, e nofo angamitaki ke e suka, langmata ia tu pihe nā, koe mena hana ama tō tangata whanoa le manako ki tātu tū mau e tō whakahau hataki hanga nei e whanonga nongo tō tō ki toko longa lahi ni ko maua ko ngā usuka kai e tō mena kai ko molea kai e tō mena kai ko nā kai lata tō ni mo ngā usuka hana ka kano koe hama tōlo mā manga kai e tō mena kai hako tō senga wai ka langma tai a ki e suka. Haku motu ni whanongonong mai whakamule mole whakalahi atu. Ka nā kai māma, hu hu ki am tōla tō e kafo. Koe tau singa wai ne pātu ki a koe nā kai ki tau singa wai, ke whakātā koe, ke kai e daumina kai, ne kwa nā kai hanga hanga mitaki, po kwa nā kai mitaki lahi ke lata moi ngā ngā suka, nā daumina kai kwa lata pōki moi ngā toto toko lunga, o ke whalua ngā ngāo ki hanto. Koe tau singa wai ke whaka nofo whaka lautatai ni taki e manako he hawa sino ke dau nena nā ni manako ki ai e hawa sino. Koe mena hane e ni manako lahi au ke whanono o mai am tōru mai hu hu e tau hu hu. Ka e momoko whakatose madamat kai nanga hako lingani koe hako ni a pō whakahikwa ni ke lango mata i atu e tau whakaholoanga ni, kai uta ni ke tau takitaki he am tōro leo taongo i loa iau tokolonga ni manako ke i loa fuki au ki hako ngā hua tokolonga ni nā kai māma koe inu e sanga wai ke ha tokolonga lahi ni inu sanga wai ke ke mitaki kai eto mana kai e hakusa nga bai ka mitaki huhu eto huhu mata mata kai nanga selahi maha ki e whakaroanga ke moi tau whakamama anga ke lata moi hata tolu ua ki am tolu kua mama kai lau mata i atu ke tokolonga i atau tolu ni nā kai mama tokolonga i atau tolu ni watu ni ki tau i kafu moi talatu ka mena ke lea kai nā kai talatu hokosia fufu e mtolu e follow me mama lahi au wangi follow ki au fufu e follow me ka pehea o ki ai tokolo o koe tokolo ngai tōtō he ai ina sangawai koe tokolo ngai tōtō he pehe ma pehe a mitaki ke whakamooli ke maua e koe e laumataianga koe tonu hia he laumataiaki e hawa ngangau kai ua whakasikai poke ua maani pe vale hawa nosi poke vale taki ke whakamooli ke pe kai e au e damanai kai namanai kai nā kai māma lahi no fua me ngā ngā suka no fua me ngā ngā wate no fua me ngā ngā mamahi e te polo hui no fua me ngā ngā winini no fua me whalu hanga ngā kai uhoake ko whakamooli ke māma mtaki ia mautolu e tau tangata ngā hua ke atu e tau sengabai kua lata tonu po kua seisei ke hake ta tai ke langmatai aki e hawa ka whia mo atu ke tau tū le tana ngata ni weni no nofo mai do ngā ngāu suka lahi maha ke manako ke kai ke tau mena kai kai tose e manako ke leweki ha tau tū le tā mamui ma loro sinu ha kumotu me tana ngata ni go nofo mai do ngā ngāu suka amna ke lahi au kua mama amna ke whuki au kua mui tū am tūlu ke tau hata ki anga nei ke lang mata ia ki ham tolu a ta mamu isino mu atu ka tau tolu ta rangata ni ko na ho mata nga su ka ka i ke ko fai ni na ko ke mai ki ha mu i malolo sino tu an ta lati o ke ma afka mu ku mi lang mata i mu ke solo hata ki anga mai i ham tolu tu i ka fa ma fa wa na ka i ni ko nga su ka ka ki a ke long ai to nga ni no no ho mata i tolu ka u lahi ke tolu i motu ni ko no mai ua atu ke mtolo i tamo mtua te puna po mtolo hoa lua mama tua ni ko whanonga nongo tu mamai ki hata tolo i whakaolangi ka ue lahi ke pia me niwe a mtolo i takitaki ngā hua whāma viliamo mai hawa kau ngā hua li mama tau a lolo kini mo Pāviri Dorinda Heka mo Luana mo Inangaro Wakaasi Inga mo whalu fōki ni alang matai ka ni mai tai ngā whakau iau i tulo ki ha mtolo tau ngā hua tu mau ki ngā hua tu mau ki ha taki ki ha te tolo tau ngā ta lang matai ia tu pēnā e whakalanga ki a fiafi kau iau i tulo ko ia tua ni ke lia ki mai tu mau mai ki tau tulo ki a mani ina tau tulo o si koe na ia ok, bye bye.
2: You're now listening to PMN Niue.

singa da matkai nanga pe ma falo do le no long ma hofia pe minne ki fa fia fia gam tol ga fia fi nga ne tu ko te to fa kala fla hia tu ki ha do tol da matkai nanga ni ku ama mana ki ke ulu do kanela ge la ta mi do ha fa no ki ngo ni do fa ya nga hofia fia ko ama mana ki atom tol ki ai ke fa ita fo bu ki ma hina fo bu ki fa ita bu ne ki am nuina mai ma fala hana ia Jenny Jackson fi fine ni

ofisi haita Huawei. Kaliwa dutulgi filibaya hifahita buka hauwa. Hoko da dutulgi mahina yuni mwekwe mga hala makalilia ia. Kalofla hia tuki hatu tula da whanau muat. Fuki kia mtoro ni whanau mai wala soni. Ni whaitu mwa ki whanau mai Amerika. Pia fuki kia Skatope Audrey no Anosa. Pia fuki a Martha Peo Valley. Kia ekipulotu eke kafu Dean Ricks and Zach Chapman. Pia fuki a Kai Manui. Kalofla hia tuki mtoro ni whanau mai do mutu mamau. Hana ye lelo longo tātu paua ke lelo longo nei ki whawhiawhia ki am tolu ni whanaona o mai hito motu I whafo I o kalana maonga o ngai pupulele ni uhua tua I tikihipa tuhipa.

Hawhiowhio te tau whakalawha mani ue whekai ki am tauru nei kua whakarangonongo mai ki hantau tōla leo taongo ke he pauri he pō nei. Koe aho uafuru maono he mahi ina hami e tau ue a whemoe uafuru maono. Am tōla kapsika nei kou Jorinda Heka kua hoko mai ke tātua tau tōla tu whakaroanga ke hoko atu ki hama tahalaua ki mga hapungi pungi a pungi. Whakaui ki mua hea tua kou takita ki mawhala tau tōla tau mumaui mai ki kiri ki whrewa ia pē nei ki lunga ke he leo taongo ke he whahi tapu nei. Whakaui atu fōki ke tau tanga tanga hua pia meni we ko mai ki ke ta mai ai fka hoanga hem ta hola turu ke hoko mai ki ta mga honi a mamna ki mata ka singa mata mata kai nanga kua fia fia moe monu ina ham turu fka nongono mai ki ha tau turu ane o taongo he pouri he pou nei.

Bemeni wini fefkana ono kumera kia ki mga ne mga psika fkala fwa ufio fia tike koe. Wini mga tato noe mtaro mfuru maua koe hato itulu to wala tara tutupu tuka ni famaha ni fai mohe puhara. Tuka na ia fai a kisi kisi atu ki lunga ke he kupera hila mo e fufunga pepu ke mga hau nei to tahe longa he tau whangamena kehe kehe. Whae kisi kisi atu ki ai kamata mai he tau matakai nanga mo i te ngahua lima hoko atu ke rauturu ne whae sela i tomuna kai tau whanga kehe kehe. Whakalau fafoki ka haha koe pehe mai koe tahania ne atu puhala langumatai tupe ke lata mai tau mga whawa halau turu ki tau mga aonei. Hako hanga hanga kere alahi ka ha e tau whakatau e tau koloa ke tau mau koloa ke mga honi. Mi taki ni ka hua se rakai mai ke rea. He ha, he longa e tau mea na ne whai hake mai ki lunga ka ha. Whakamua, to whai tangata na kai ki hau ke whakatau haku muna kai. Ke waki tō whiawhia na kai tangata ke he tau mana kai ni maua ka ha. Mai tō ruaki kua rata tōnu na kai tupe ia ne whakatupe aki ka ha e tu tamā mana kai. Kai kisi kisi atu ki ai, koe tangata ni mo heana iru eru, mo rata matala ke whunga hua hua ka ha e hana tau makaka ke mai ke ke tukolonga tu tangata ki o mai ke langa matai atu ke he hana whakafua kai si tō taha fuke mitaki hakua tukolonga tu tangata ni whai nono fu au loa ke whakafu au loa te tama ko loa mo i tau mana kai a halau tūru. Ke skisi atu ki ai whai ni ue ke mga hau nei ne tau singa hua ia ai loa ne ke seki. Mūtu pera hika hā tau tūru tau matakai nā. Kai moha ia, li riu ke matuta ki atu mo i tau rea lorongo pia me ni ue ke lata ia mai mga hau a whia whinei.

Ye meni ue ane ni kukua whakanongonongo mea kai kia mika pisinga whakanofo fio fio te kia koe ko whee mene whakanongonongo kia ike mga au nei. Ua ni muka tā tūne mta harong furumba ua ko hea tau tūre te wala tāra tutupu. Tunga ni whamahani he mwai a tau tūre puhala ma tau kupisinga. Fuka ue ue tulo kia koe ni kua whakanongonongo mea kai ike hata ua leo taongo. Ke he tau mga au nei kai liri ua tu tau tūre ke whakanongonongo ke he wharu a tau leo nolongo. Ma ia he hata tūru a tau matakainanga. He PMN niwe ni kua whakatakotoka ki anata mtoturu kwa whaetapu nei.

kuai ke he mga hapungpung nei. Kai ki koe. Ma sike la ya kai ki fina tu ke tau whakawhika wang ke ngā hua, ke mga puingpongi, po ke whinatu ke ha, ke he malewka rere, ke whinatu ke he taha motu, po ke hingoa ni te whakawhika wang ke mga hanei, hofi hofi a te whakalofi ke a koe mga pisinga, ka hui kua tū mau, kai ke whakalangonongo mai ki hata ua leo taongo, ke la taia mai mga puingpongi nei, ko whenia tau mena ne kua whakalangonongo mai a koe ki ai, pie meni ui hatau turu ke tau, Fai tau putu ki taha nei, ne fai tau ngua tu ki hamtoro e tau whakanongonongo hanga.

to mai whuki tō e mga o kāmata o kapisinga ke mawe hea tā tōkai. Mā tū tā ki atu tō whukahoroanga tō tūru ke he tau mga honei moe whia whia whuki hākua. Hoko moe ke haita mā mga hoki whina tuke ka inaki o ki o ki moe no whuwhukami tāki ke ono ni Netflix ka hātu tō mai ke ke mohe puke hāpuke hāke atu ni ka hāe mō nei moe whina tuke he me ke tō nōro ka hāne whai ui e whawakai tōkara ka hātu ki sia nike se ki wāna nō mani mō hāia mātau mātaka inanga whanawhala hia tuke pia mēni oea nene whai whanongonongo mai a koi ki ai.

0: whawele.
1: Ai, whakau e. Whārawhalei atu ke he kaunga hua PMN ke pōuri pōne takitaki whāmawari amu. Pihia ke matua kwākoko inga mokole mo i kaunga hua. He PMN ko Lolo Pāvihi, Torinda Heka, ina wakaafi pihia ni ka koe ma Luana. A whalawhalahi atu fōki ke mature tauri we ko whanongonongo mai ki he pūri he pūni. Whaua ke whalawhi atua kwa liwhuriveia ki lung he pūlangi. Koe tau wala tāla me tu mena tutupu e tau whanau ni we i Brisbane. Tu maua ngai ania tau tapo ki anga he tau e kalesia ni tōru he maanga nei. Ipswich Trinity Uniting ni we e kalesia ni lewe ki matua ako ako. Ko Jameson tau piasi. Kolontav ni we Northside e Kalesia ni lewe ki he matua ko Dean Douglas Moihana a toko ua ko Fiona Douglas. Pinli ni we e Kalesia ni lewe ki he matua ako ako ko Hola Motu Tama, Hola Motu Moihana toko ua ko Makelina Hola Motu. Pihia me tau matakau he community ni we tu maufo ke halau tolu a tau ngahua. Hane whakamakamaka lau tūru ke whakaako e whakahau ni we pihia mui tau lolongo. Whakahoko ai halau tūru tau whakatātā whakafiafia e tau kōri mui tau lolongo he hawhaiumu kwa moli. Fulu fulu ana he onono atu, he onono atu ai, hako e makaka. He tau whanau pihia mui tau takitaki. Koe aho tapu fuki. Kwa mole, ne whakahoko i e tapu whanau, he e kalestia hapin li. Furoola fōke kisikisi atu ke halautura tau whakaholoanga. Ne whakahoko i fōke taha fiafia tū taha tau he tamawhiwhine tose, ko Violet Tira, se ini mai waka no fisi he aha whaiumu kwa mole. Hohoko atu ki ai e tau mga whawa ne ua. He tauni we me tau kuki ai lani, ko Violet, ko mokopuna ha se ini mo waka waka no fisi. Koe aho tapu e ni awhi, ne whakahoko i fōke tū taha tau fia fia he kalesia koe chosen ministry. Tō tahe tokolonga, ne tōlo atu ke fia fia nā. Koe e kalesia nai nā kai koe e kalesia he tau niwi e kā koe e kalesia lafi lafi. Ne o atu mwe whakawhikau ki ai fōke ha maua a tau whānau. Longa tau kai kua whakawhita ki ai ke mga whakamui. Koe aho whai umongo furumaono ya me. Ne whakahoko e fia fia he mga whawa, lata me ha matua matua tāne ko James Frederick tau piasi. Tu e tau whitungu furuhana he mui, tau whakaue me tau whakatulou ke atua, ke tau tau longa ko fuaki atu ke lata moi ha matua matua. Koe matua se akono he ha matua e kerisia i Ipswich. Lahi e fia fia kwa hoko mai fōki hana tamawhiwhini. Koe God Daughter, ko Ngāri Aholima. Si momoko me fia fia a James, ofu he kisia hana tamatause mo he tose. Whakalataha mai fōki mo John Jr. Whakatau mai mo he ana mohokitanga, fia fia me mawhola e tūtau. Kwa liliu tuai e whanau ki New Zealand ni afi fia fia halaua, ano nofu whakakū hako liliu mai raia e whanau ki Brisbane, iki iki ngaia heo mai hongofurumaua e tau kwa moli. Aho tapu ne whakalata hai e mga whawa ha meleane Manila. Hako mahani hu tapu ke lata mo hana toko ua whakahele ko Frank Manila kwa liwa ki atua ke he hana kautu. Whakaue kwa whaleveia me mga whawa laulahi me tau holonga tupu hake. Koe tau lionge ke atua ke maua mai e tau loto whakamawhanasia ke mga whawa muatu hana toko ua ko meleane. Fia fia fōki ke matua he Queensland Community ko Te Vita Tonga Mana. Koe ngutu mga hau he mga whawa kwa whakalataha mai tau pauloa ke whaitunga he atua. Tau manatu whakalofa tau lafu kuri Good Friday tau piasi mwe toko ua ko Debi. Malama mwe whanau, special shout out to you JJ and Ngāri Aholima. Tau hea ia mai a moka suki tō mai mwe mga whawa laulahi ha tau piasi. Whau e lai ke tau ka pisinga. Me tau mga whawa ne lang matai e sela plate kai ha mautoru he ua whahe tau ka mole. Ke lanta me te workshop ha mauturu langataha he mahina. Tō liu ai fōke mauturu ke tau se taha workshop he aho whaiungu aho hongfu mauturu he mahina ha yuni ki Clontarf. Ka mata he matahola, hiwa he mga aho pungipungi ke whakausi mai he matahola taha he

kapalehen ka tolo ka pui pui ma pēha mi tōra tō ka rini whanongo mai ki hata tōra nga taonga ta ka mamātu ka vitata mai he motu Australia mai hata tōra whakia motu whalufu ala ko niwe mai Wellingtoni tō ka wikehe kehe mai New Zealand whalumongo whaki longona whai tō te olea hata tōru ki Amerika all the way to UK England hei aka hei tahe hata tōla iHeart app ki mea ke matutaki ki hata tōla leo taongo whalawhala hea ki mutoru ne whanonongo mai ki tō kawi mamau hanei fuki te olongo mea ke ke tātu ke whawhia fia, koli koli ka alanga ia mutoru ke hata tōla leo taongo ki PMN Niwe

0: tour ka singa all the way from Brisbane mai manga ko Brisbane Australia ko la ke man ko ye ko me ki ke ho ki ma tu ta ki mo update as ke to news mo ke te mena fa tu tu pu mai ke he manga I halo tour fa la fa la hiat ki ka mo ka singa
1: ai a fa la fa la hiat ki ka malu ki he afia fi fa ka u ko li fri veia
0: ai ko ka mo ne
1: Fawela. Aia, whakaoe. Whalawhalai atu ke he kaungahua PMN ke he pauri pone takitaki whāmawari amu. Pihia ke matua kwako ko inga mokole mo I kaungahua. He PMN ko Lolo Pavihi, Torinda Heka, Ina Wakaafi, pihia ni ka koe ma Luana. Whalawhalai atu foki ke mature tauniwe ko whanongonongo mai ke he pauri pone. Frau ke fralo fer tu ko li fre de ia ki lung he pulangi ko te wala tala mi te mena tu tu pe te fana ni wi I Brisbane tu ma wanga ia ni te te po ki anga he te e kalesia ni tolu he manga ni Ipswich Trinity Uniting ni wi e kalesia ni le ve ki matu ako ako ko Jameson te piasi Kalantav ni wi Northside e kalesia ni le ve ki he matu ako Dean Douglas Mohana ato ko ua ko Fiona Douglas Pinli niwe e kalesia nereve ke matu ako ako ko hola motu tama hola motu mohana tuko uwa ko makelina hola motu pihia mita matakau he community niwe tu maufuke halau tolu atangahua hane whakamakamaka halau tolu ke whakaako he whakahau niwe pihia mita ulolongo whakahoko I halau tolu atau whakataata whakafiafia he tau kori mita ulolongo He hawha yumbu kwa mole. Fulu fulu ana he onono atu. He onono atu ai. Hakwe makaka. He tau whanau pihia me tau takitaki. Koe aho tapu foki. Kwa mole ne whakahoko I e tapu whanau. He e kalestia hapin li. Fulu ola foki kisi kisi atu ke hala tūra tau whakaholoanga. Ne whakahoko I foki taha fia fia tū taha tau he tama fifine tose. Ko Violet Tira, se ini mai waka no fisi he aha whai umu kwa mole. Hoho kwa tuki ai e teo mga whawa ne ua. He tauni we me teo kuki ai lani. Ko Violet, koe moko puna ha se ini mo waka waka no fisi. Koe aho tabu e ni afi, ne fraho koe I fuke tu taha tau fia fia he kalesia koe chosen ministry. Tō tahe toko longa. Ne tolo atu ke fia fia nā. Ko ekelesia nai nā kai, ko ekelesia he tauniwi e kā, ko ekelesia lafi lafi. Ne o atu mai whakawhikau ki ai fō ki hamaua a tau whānau. Longa tau kai, ko whakawhita ki ai ki mga whakamui. Ko awhai umongo furumaono ia me. Ne whakahoko e fia fia he mga whawa. Lata mai hama tūra matua tāne ko James Frederick tau piasi. Tu e tau fitungu furuhana he mui. Tau whakaue me tau whakatulou ke atua. Ke tau tau longa ko fuaki atu ke lata mai hama tūra matua. Ko e matua se akono he hama tūra e keresia I Ipswich. Lahi e fia fia kwa hoko mai fōki hana tamafifini. Ko e God Daughter ko ngāri aholima. Si mamoko me fia fia a James ofu he kisia hana ta matause ma he tose. Whakalataha mai fōki mo John Jr. Whakatau mai mai hana maha kitanga. Fia fia me mawhola e tūtau. Kwa liliu tuai e whanau ki New Zealand ni afi fia fia halaua. Ano nofu whakakū ha kwa liliu mai raia e whanau ki Brisbane. Iki iki ngaia heo mai hongo furumaua e tau kwa moli. Aho tapu ne whakalata hai e mga whawa Hameleane Manila. Hako mahani hu tapu ke lata mo hana toko ua whakahele ko Frank Manila ko liwa ki atua ke he hana kautu. Whakaue kwa whaleveia me mga whawa laulahi me tau holonga tupu haki. Ko tau lionge ke atua ke maua mai e tau loto whakamawhanasia ke mga whawa muatu hana toko ua ko Meleane. Fia fia foki ke matua he Queensland Community ko te vita toka mana. Ko ingutu mga hau he mga whawa kwa whakalataha mai tau pauloa ke whaitunga he atua. Tau manatu whakalofa tau lafu kuri Good Friday tau piasi mwe toko ua ko Debi. Malama mwe whanau. Special shout out to you JJ and Ngāri Aholima. Tau hea mea Tau hea ia mai a moka suki tō mai mai mga whawa lau lahi ha tau piasi. Whau e lai ke tau ka pisinga. Me tau mga whawa ni lang matai e sela plate kai ha mau tūru he ua whahe tau puka mole. Ke lanta, me tau workshop ha mau tūru langa taha he mahina. Tō liu ai fōke maturu ke tau se taha workshop e a whaiungu a hongfu maturu e mahina ha uniki klontaf. Ka mata e matahola, hiwa e mga hapungipungi ke whakausi mai he matahola taha e parela. Ko tau wahenga mga hauni wī, la langa, fia a filulunga, tau tāla tuai mai lolongo. Ko tau manatu ia, me tau manatu whakau e mai ia, he am tōra takitaki, ko Carlos, tukutama, Northside Niue Community. Whakalofa whingi tātu kia koe ma mam hama tūru ma tūwhi whini, ma mā nesa ma kanu whisi nofasi ma lolo. Leongi kia tua, ke tū mauhana le veki kia koe. Pihia kia mtūru poe mari me whānau, li tahine me whānau, pihia kia koe waka ma kanu whisi. Whakalofa atu fōki kia koe ma Carlos Tukutama, kai daunga inu dauniu ke fiuto liu mai. Penani to valatala ikiki mai pouti pone malu kai frawela kwa flevea no no fam be monuina ma vehe to liu flevea la kai mana muhisi fa chou te patu eto an monuine pou

0: tama whine mai i Melbourne, ko make ko ia kua hau ki matutaki mai ki talahau e tau updates po ke halataulu a tau mena ni e tutupu ki he maanga ia ko Melbourne all the way from Australia. Malolona ka taua makapisinga.
1: Hala fala hea tu kia koe malu, Mrs. Benio. Fkauelai ko pelevia ke a fiafi. Fkauelai, malolo, kai tahe mena? Magaliri, ko hoko mai dike hae e tau aho magaliri. Si faru pungi pungi ko magaliri lahi tei, faru a fiafi, magaliri lahi tei. Kai mitaki, ko e magaliri, si tō lahi tau uha, kapuri po, tō tau uha. Aho hake, malu no ni haka ito to uha si uyo ke to kaunga huha koe linga koe whakalofa lahe e iki ke to tulu i Melapuni Victoria whakalate he to tahe tua to tulu ko viki koe to talanga tala viki nana ma tulu ka hai he mitake ngaya ni ma whana whana wharu aho kai makadili lai wharu aho sike mene e fuki kai moha ia malu tala noa taua kai matutaki e e tau whakailoanga ke hamautula tau whewa ngahua he na nofke maanga mutu nei ka alofa lehi atu ki a mtulua sinefa nongonongo mai.